0: Maybe I'm a little bit. ma asa so so na po na ama sa so na obi tun do ba o ba ba na na o tun o ba na ma ba ba ni ni o to ti ya ni an so na o ti ya na o ti ni sta o ma ni ni ti na so na to to do o e na ni so fu do na ni ko cha do ni o ma na ka da ma ni ti o ba sa sa so so o ba sa ni ko cha o ma ti o so ni ni ama ba ni
1: awo ti de ko na so e na minister of commerce ko cha na bo ko ko ni ye and although a member class, I think that was about to say. I think if I make a financial that's not on that kind of for me, I got to say, and for any music, you know, I said, if I...
2: I'm not sure if you're going to be able to do that. Thank you.